0: 되나?
1: 미우 시따바 까이 까나답다 떠누꼬 떠누 떠누 아시니 떠누
2: 이붕어 짠드라 낭부 낭기까 드더기 수기련마 헤도로이 하이로 이마오누 비시나 뽀트 마야 마마 마토옴 따뿌르글라 이시부 낭부 남이뚜니 이잉부 농아이리브라 하이바 토론해 낭부 따이방판기 쌔나비시 아마따 야오드리냐 농 풍핵 알락바드기 누밋따바 파우바 라이익리바니도 하이드나 까마농두다 솜스루스루나 이신두나 레이리드보
1: 이마 깡누마 빠누다 뽕라우트 라우비리드보 Tetapi lekai ni tarik kehai ni tuinu.
2: Hai ni ngai hai jasano. Eh, madu ikai betul di nang kangi boy le. Hey, lekai si nang bu kehui nang angin ramgani hai betul di nang kang bro.
1: Ima.
2: Nang bu kang bro hai ba.
1: Ima si dia ba. Paris, Loisilo ke dulu ke.
2: Kehi do boy Loisin jaruni aje. Loisilo, ima angas si dia. Wah ya angin ni. Asuk kui ba matam se. Angin asuk kehi do rudage irai ba kini ana kan doaga. Kasi kerak-kerak ciptu nak kangdu nak lelak puni. Ima unu pisi gima mangda ikai beda gini. Ngana wang angge tau raga ising na palle do adu tu obni.
1: Adu ke do raga ima. Masu yum si gima wamoi na. Mana ngam betak da matau asum tau jari. Sida bu ayin kai do hai benu ni ima.
2: Hei, tumin leo. Paning deko. Nahan su ima unu pidu na masanu ngai te dokter da ngai hakta sat minaru si hai beda. Nang nangam duna sat kide dana. Aduga aibu thari banatro. Migi macam mau singsina punna punna harau harau. Siaga mai ga tau duna panari basingse. Nang buna mitu udraban he.
1: Adugi sumatam lakani kaiturgi.
2: Hmm. Nangi matau si dia ba. Lakado ba mandre. Aiwa yang nganging deko. Imana bi punna masupam nakrabani. Gyan tau. Nang gyan tau ko.
3: Ini. Naya luxury.
1: Eh. Thoi ba. Nang laira.
2: Ibu ngo, kakalo kakalo. Nayaan ba siya? Taibang panji sa nabi siya, kang mandre da na, iniigalaw na rami niya. Kakalo kakalo, kungup ka do, yaw zara sa nun
3: eh. Eh, nung ay ti day niya.
1: Eh, law niya. Sundo law niya, puto ba? Karong da chang o law niya.
3: As, tamo gi lay mayam siya, untok na pazakri da tamo.
1: Hammo ni toy ba?
3: Ngay ko da tamo. Tamo gi painting mayam siya, amok tang pin na yingki ki tamo.
1: Ah, yung yung.
3: Sina ni da na tamo? Ah, Delhi da, oza sing do na, Tamu gini mintoi na pelih bos. Tamu masih madi kerak kuir bawa malai tamu.
1: Madu, hoi, madu madi aina lawai santini ketan dalai dengan iya kpani. Nungsi dunia sum tambahai tarine.
3: Tamu gini lai mayam sing sidi makal suna lai rehai bu
1: tayar. Hoi, aigi si thoiba maru oina antique study, nature study, adai still life, portrait, sina cingba kara. Sumber kerahian mending tamaga iya puni hai tare.
3: Tamo, handaki Delhi ke exhibition dah thakak kedua riba painting sing sidi keram keram non tamo.
1: Oh, asom corner leh ribdo.
3: Asih sida tamo.
1: Aduke ani duma ya orang ni. Aduke hujik ani maga lucil lagi ayna kan honari.
3: Soi duna mai pak ni tamo. Mamang dah Kolkata dah Delhi dah, amadi atai mabham sing dah. Tamo gi utpi kiba solo exhibition sing do nasi ju pau sida kritis sing ina dekli duna. Tamu gi tim, tamu gi kelar kombinasi, nasi su pau sudah tak na ineri hai. Saya mengerti tamu se, aku gidi yang cakup ni ngai gue bermisal ni hai betari ni tamu.
1: Nang nene pangtar thagat pilih tuai ba.
3: Aduh di yang nungai le tamu, nanau amuk cecer ugi gie. Hai yang dili cecer nungai dah amuk unar sini tamu.
1: Kain tu susah dri nang, aduh nang nene ada leh rapani na nayam bagi mati yang si nang nak kerap pang bi betari.
3: Hoi de tamu, aduh di nanau amuk.
1: Yari yari.
4: Ima, cakse,
2: kai kai, lau ni, ima lagi nak sedang ngayak tepamusi, tabak kado, lejasan, kuna su,
4: kai hai kai ima,
2: nang nene, ngayak tehek pot haba pangdama kai, koi cien cien dana honari bermayam si uraga, ima dini, imit sini yang bangam drabani ni, masih pumna makse, aigi sas nagian taman dabadagi, ma lagi tongan bersangsara madalaiki badagi, tu i bangak tani ni. Kalu kalu raga ima yam sauningi da.
4: Ima, ma gisu apa apa mata mama. Soi dana lakani ye. Mangun da yauri ba galagi hendok tuiduk pemagun nasi. Aikoi nasu, masa khang bipam thokdrane ima.

chathok chasin tawa yara roi. Surma turil dhe nga phaga dhobak oirabadi Katigura Circle Officer dagi mangjou nun ayab laugada bani. Hayriba ating basi lagriba tha ani chupna chanagani hayna su chero laduna makha tari. Sribumi sahargi mapham kayaada nong khajiktang chubada tungsinduna laiba ising namaram oiduna mioi kaya awab mayok na hale. Hayriba kudong chadaba singasi mayok na danaba tungkoiba Thorang ama yamna thuna paikhat piu haina sahara dugi nupi singna ngarang nilmani rota wakat khongjang changsin kre wapam basibu lengak na thawsadaba taraga di ahen ba khongjang kaya matang matang changsila kani haina su si bumi nupi lukki maikai dagi district administration gi mapam da akan ba wapam tham kre hairi. Leiba kasi da petroliyang gi puthok sing chang na ina phangan na ba lengak na akan matabak lokat li nongchup esya da oeriba phibam asiga mari leina na New Delhi da ngarang pangthok ki ba mantri sing yobu mi pham da sarug yar din petroliyam amasung natural gas loishan gi joint secretary Sujata Sharma na hai ki madudi leiba kasi da hojik chak thongna ba gas LPG puthok pa gi chang ha na leiram ba chang da gi hen gatuna nongru ton li sing yang kai tawna puthok pa kam le hau ki ba numit mari ni asida LPG cylinder gi hen thok pa gi chang singthaningai oina hengatle chak thongnaba gas phangdaroi haibagi pakatre isagi mathau taba changdagi hena miyamna gas losinba tobiganu haina su magna makha ta na phonglokke kendragi mapal thorum pub mantri dr s jai shankar nam mipham mapu oidna quad foreign minister singi oiba mipham amangasi new delhi da pangthokre haibagi mipham maduda australia japan amsung america gi foreign mantri sing sarukya ke sarukya riba Leibak Singh asigi marakta leiba Mari Singh hena phagarhanba amadi Indo Pacific lamdangi chaukat thorangi oiba thabak thoram kaya gi matangda su hairba mipham maduda khana nei nakki asigumba mipham asi mamang chahi gi July gi tarik amada USA gi konung Washington DC da su pangthokki nongchup Asia da haujik oiba phibam asi yenglaga hairba mipham asi thoidokna maru oya haina akhanga hei kya gi maikei da gi phongdokna rakli Paulo Jari. Akas Bani Silsir ngasih gue nanti Manipuri Thorum matang ngasih dulu sinjara bayatang ni Jari. Pina bila sih.